mame kwai na me da no fam eya masadia sa me da no fam eya masadia sa ha mene wan ka me ko fam mame kwai na me da no fam mame kwai na me da no fam mame me sure wan eya masadia me papa eya masadia e tu sa me kutu kutu no.

media ye bema en wanya ni na ya wodio te fi sa wo woni me kwantira fu and the setup sa na sha yasia ah.

me wo kwoto ba dura no ebia manya bia chichiru sa wo kokoko ebia na wo da breathe na wo ni

obebuaten che nara makaturi mahababa ay ede usro kanidu kunana ka baba beto aja du kunobo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so bekale kro beko beko beko ibi yame oba dawura kwasiata kanidu ni wajai verse do na count down chem kura ya fe ena atari ano wosani uturu mu bebu afra wo mfa ho wosani ya pa ho ana dia kwatena sofo anim aldanim adan su to menka yesu bawo yesu bawo dia kwatena sofo anim tuli suntudia anani awo pra na wo ho na de kwasole onia today my life on sasa ofi ani kura tewa ani kura tewa. Can you grab your? Can you grab your?